0: 97.7.
1: Wumi o, bi mo se njo rara wumi o, straight forward I'm not con you. Fun wa ni jo bi ti sunny o, sunny o.